Mwen komisyon la sot hot do twa met ek metwes l'ekol. Yo pou koni piyes informasyon hot minis edikasyon ka di pa ni l'ekol. Kwa la ni l'ekol bon maten, vwe se zafan ale l'ekol bon maten. Si pa ni l'ekol, kouvetman ka imite yon statement do ka di pa ni l'ekol. Me pou atcholman, la ni l'ekol.

0: Ou ton sa chante yon kadou la, kwa fè sete ou fè sa ou doate te fè manye ou doate te fè.
1: Mesye, ay, nou pa wè. Mesye, si bon. Ay, mesye, y pa, y to bon, mesye, tan sa.
0: Bon, lani yon chante do to a moun vwe ban la. Bon, sa dou tout katene. Mesye, mwen pa sa jwe sa. Asou radio, paske manye ye la, se kalte pa wala rekadi la. Y pa ase bo pou radio. Sa se chile, asou media social, vwe bay tout kamado, me masajwe sa, asou radio, ok? Y pa, kalte langaj sa, masajwe sa asou radio, ok? Pardon, pa fote mwen.
1: Ek ton sa ediyon. Ay, de la mwade. Ton sa ediyon. Doudou, oh, ay, la te sandoli.

Bon, mwen ka interrupte sa timet la. Mwen pa ni piès information kote pa ni l'école. Sa mwen sav, la ni an bagay ki ka sichile la sou media sosyal, sa la pa nouvel ki vwe. Ok? Sa la sa mwen chwa, se fake news ki la. Kwa la ni l'école jodi ya.

Ti met Zouk Love bon matin la pou mette kon wa dan ti mood la la ple a katobe. Do wa pitet fwet fwa ti Zouk Love la. Pou sa mette kon wa dan bon manye la, mette se velo wa dan manye plas to avay. Yes, it's a holiday kwa. Si menen ka fini vitou, ka djwe pi fini.